Đó tu ba lo không ba li ngọ angkat daro iga diu nan da taat ngwa madatu so madu klua bunsuk nyalang bando kati ko alumbi nan bejang tinggi ndo to pedok ka lepi sangola rindo entang ti nuan ndo ngetu tekek non puni tedatedai pentak palasi ikan jo aro ngai ketemai nepare amai nengah tanah belakang tatai.

kanyang banwang tigor basarto mungkar la ngayon o igo magmalat nyo pasino amay tuwa o di